mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday ojo anu ojo kesan osu kesan odun 2026 oni ojo kesan gbogbo yen fowo saya eni baba mo mo pe aye yo san mi ojo kesan osu kesan odun 2026 e dide nle gbogbo eyan omo Olorun e ma bo nibi pepe e ja lo dupe lowo ologu ajobo baba mi baba re a nbo ninu service loni o enikan ni se ma ri gbogbo nkan mi gba lagbara Olorun yato si yen gbogbo eyan omo Olorun be se ngbo mi ba se mura lati wa sinu service loni isin eyo kan pere la se yes isin yen yo si waye ni ago mesan but yo ba fi di ago mejila a wale ni igbaradi fun ipade agbara ti o waye ni ojo Sunday ati asikagba birthday wole odekunle e paraphrase enikan ni e ipari e eje so pe 77 la fi bere loni age cake e ma bo ni bi pepe engineer e ba yin orin is okay ba won eyan se dobale nkan meji la se laaro oni 909 esan bi esan obajale osan wa e ba yin okay patapata mo ta se momo a gbe orin yen soke a mo dupe mo ko to ba mo

Nai gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi. E se ki baba mi o ma se ope po lenu mi. E sa nibi te ba wa. Ada ogo nla pada fun eni to logo, ada ola pada fun eni to lola. Ijinle ife ti nfo won agbara iwo nikan lo peye. Jesu Oluwa wa. Eyin olufe nbo le wa, e dide soke. Afejo ki hallelujah nla mesan ati ogo mesan. Ni kete ta ba ketan egbo won Oluwa lenu mi. Omi te le damu tan te le semu omo se omi yen mu ni igba mesan awon kan se le meji omi te le damu tan ni igba mesan lo semu laaro yi oni lojo kesan eyin te wa ni ilu Eko e gba woli odekunle epafras lalejo ni side egbeda ni agbara eni to ni aye atun enikan ni ni egbeda at least I want be 6000 to 7000 ma ba yin pade ni egbeda ma so fun pastor Toby ko ba mi juwe bi ti mo ti fe pade ninu ipade agbara nla kan pastor Oko odo yin la lo e ma mura le enikan ni lojo wo ni ola ololai ibe mo ti ri osumare ni owo orole gbogbo sona church o ti pari service gbogbo eyin sona church ni Sunday gbogbo sona church na le ti sayeye woli odekunle Epaphras ma ni ki won ba ngbe mo lu olukuluku wa ba yin ni gbogbo sona church rise olukuluku wa gbe wa e dana nigba to ba wa di Sunday Sunday e mo wule le nbo nbaden le e mo le nbo Jesus City gbogbo n to ba ye ke ni lo won o ti gbe wa eyin to ba si se pe we ma le fe wa we ma ni ki se Jesus City lati se be di odekunle Epaphras to do yi Wema ati ni gbogbo sona church enikan ni o la se wa ranu ti won igba mo ti atana mo ti ko ranse o ti de sona church ka ka kiri ni agbara Olorun e mo gbo afiwo to ba lo service ni ola mo ti ni ki won gbo ko gbogbo yin le ki n le mo ya won ti ma send anointing won si won an lagbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani se ita ba ti se omi mu tan a tun se be ni igba keji pelu iyo to nbe lowo yin lori Facebook ati YouTube oni o se se ki fun awon eyan o ti igba pupo o ti igba anointing oil awon kan o ti igba iyo won ma mo se die die titi ko to di ojo Sunday enikan ni ti e ti ri nkan kan gba ninu anointing oil.